kuwa ate chokubiri kubira bukumirira boba wasarawo kwagala omuntu naye nakwagala bana kibasigeza nti yakwisigana ku mutima gwe nawe n'omuwo ogwo ekisinga byonna nawe ekisinga n'ebyo.

0: na yena kuzitusanze haino mkisomundo ya manyike bukambe na mkaloli luanga muyuda tadeo mtokirev wanji haino mkisomundo ya ina milioni chikumi kwa kaunti hey haino mkisomundo yo haina kadomola kama zi nga ya kajia wanabi wanji hey haino mkisomundo ya ina nkola gane pastor we nga wayagalira mukubira simu wa mukubirira pastor namusabira muko eh chigambi jitia mwichiche mulina mu Bible za mwao aino mukisomu nto ya ina kachupa kama futa ke yagule wa pastor Bible za mmuli mushi waji
1: alino mukisa omuntu amanyi gebe gaba mugwe
0: simanyo lira Daudi oluvanyuma lw'okwetegereza byonna bye yetegereza yasitula amaaso ge n'atunula waggulu n'agandi mukama byonna byetegereza naye kino nkizudde ayina omukisa omuntu oyo amaanyi ge nga gamuli mugwe nga gali ludawa mu mukama Gwaga goga kuliru dawa. Where is your strength? Obwe sigebo buliru dawa. Fyuchayo eriru dawa. Amanyi goga kuliru dawa. Ani gotunulida ina fyuchayo mungaro. Ani ina fyuchayo. Ani gowe siga. Ani gotunulide. Biyo saba osubira bifunawa. Biyo subira bigenda kuvawa.
2: Babao, ekikyoyoge ekiri nakyo abantu mwana wange ne babeera balokole ajjanga wano n'asaba nga mwe mulowooza asaba Yesu naye ngaali mu kusaba bbaawe sikulimba amaanyi nga tegamuli mukama nga gamuli mu bbaawe era nga ne bwaba asaba gayi mukama kwata ku bba wange njampa esente z'enviiri ayi Yesu nkwateku mpe emitwalo kkumi amaanyi nga gamuli mu bbaawe
0: haino mukisa omuntu oyo amaanyi ge nga gamuli mukama kubanga lwaki Bayibuli egambye abeesiga mukama balinga olusozi Sayuni terukola lutya terujulukuka n'abeesiga mukama we batyo babeera tebajulukuka tebajulukuka che wamusanga ali luli chabero lwalero embera zijja neti zimunyenya kibuyaga jja gama nti ajja omuntu ayesiga mukama abanga muti Bible ebwogera ketya nti ogwasimbibwa ku mabbali agamazi amanji aba muti ogwasimbibwa ku mazzi agamabbali amanji lwaki kubanga yobwesigebwe bomuli mukama era omuti ogwo mukimanyi nti kibuyaga bwajja kibuyaga nga yazze kibuyaga kibuyaga mumanyi wanji bwajja emiti kirina okubikkulirwa kwa mulundi gumu nti kibuyaga bwajja aba ajiridde bisusunku n'ebikoola ebikalu oluusi ebyakalira ku muti ne byeripa ku muti kibuyaga bwajja ebyo byabeera anonye era ebyo abifumulira ddala bulungi nnyo n'abitwala emiti ne gisigala nga giyimiridde bwatyo bw'abeera omuntu amaanyi ge nga gamuli mukama tatya kibuyaga yenna amanya nti kibuyaga yenna bwajja anonya ebikoola ate nze siri kikoola ndi muti gamba nize siri kikoola ndi muti okakasa tuli kikoola kibuyaga ajja kujja netagenda kutwala nga mulinnya lya Yesu erinnya lya mukama libazibwe aino mukisa omuntu oyo amaanyi ge nga gamuli ludda wa Engude zigenda musayu ni banangenga ziri mutima gwe. Engude zigenda muguru. Sayuni guru. Engude zigenda musayu ni ngaziri mutima gwe. Mumutima gwe nga mwesingani bwa. Omutima nga guli kirini okutuka kwecho. Nga guli mune engudo. Mukama ibaziwe. Mumutima gwe. Echo na chigazi. Jachiku atako lulala. Mukama ibaziwe. Nga bayita mu kiwonvu eky'amaziga bo ne bakifuula eky'ensulo. Omuntu ono amaanyi ge gagamuli Mukama aba ayina n'amaanyi agakyusa, akyusa ebibadde ebibi n'abifuula ebirungi. Nga bayita mu kiwonvu eky'amaziga abalala bonna bwe balowooleza nti awo yali badde akaabira nga ye takaaba. Kubanga mbulamu bwe mulimu amaanyi, mulimu obusobozi, obukyusa, sizoni ebadde y'amaziga, sizoni ebadde y'amaziga, n'agifuula sizoni ey'enseko. Amaanyi ge bwe gamba Mukama, akyusa ne sizoni, n'obudde, n'ebiseera, ebyandibadde bikaabirwamu, n'abifuula ebiseera by'enseko. Gambako nti amiina. Eno mpitiddeyo nga nyanjula naye maama. Wali obugambo bunyuma kama febaziwe olw'omusanvu lugamba nti bava mu maanyi ne baggukira mu maanyi. Bwe bagenda okuggukira baggukira wa mu maanyi. Ayingirira mu maanyi n'afulumira mu maanyi, ava mu maanyi n'aggukira mu maanyi. Tolina lunaku lw'omusanga nga munafu. Vaku bana abawoza manyi olwokusatu lwa mizimu. Bano bo tobabuulira ebyo, bava mu maanyi ne baggukira mu maanyi. Tolina omugambira nti emyaka kumi yali mulokole nnyo era yali w'amaanyi nnyo era yayimbanga katakyayimba mbukubanga yakaddiwa mbukubanga yaggwamu. Taggwamu, tomuyita musambi wa mupiira. Obulokole si busambi bwa mupiira. Obulokole si busambi bwa mupiira. Omanyi obusambi bw'omupiira buliko ekizibu kya mulundi ogwo? Bulimu sente nnyingi obusambi bw'omupiira gibeera egy'e Bulaaya naddala egiri egy'e Bulaaya. Obusambi bw'omupiira kona ku neighbor mugenzi nti obusambi bw'omupiira bukuteekawo naye kumala kaseera katono. Yee, basobola okubikira essaawa ena nti waweddemu. Boosi yennyini nga yakubikira tiimu maneja oba kooki n'agamba munange tusonyiwe tulaka ku katebe n'emyaka gya hiitinze akalimi ka hiitinze mu redi wawezeza emeka babagobera kwemeka asatu mwetano ngulu oweddemu. Kanjira nze mbuulira enjiri ya kitegeeza kati singa bangoba dda. Yesu mwebaza atagoba maama nyabo nga nakona daana mu ebiri naye tanangoba. Abasambi b'omupiira bakuwaana ne bagamba huyo huyo huyo ne bakuwaana ne bakuyita Maradona Maradona Maradona mpira Maradona Maradona Maradona Maradona. Ne bakuwaana ne bakolamu ne t-shirt ne bakolamu ne mpale ne bakolamu buli kantu erinnya ne liyitimuka. Oluweza asatu mweta ni waganti. Gasa wede mutuvire. Nela isinsi ni wajiyuza. Ni waganti gasa wede mu. Nimi yake jisambo mpira. Yuku wede ko. Dewa mwe ogendoli me kasori. Kastori deko zoria. Tuvire genda. Ngabagoba. Katekide geza mwendi wano vahadi vadeva angobada. Kanjira ambuli denjiri Yesu tajia kuungoba. Erinnya lya Mukama lyebaziwe. Bano bava mu maanyi ne baggukira ludda wa mu maanyi. Bano tebava mu maanyi ne baggukira mbundafu. Tebafuuka byafaayo. Tebanyumizibwako bunyumizibwa. Bano bwe twogerako bano abeesiga Mukama. Bano amaanyi nga gabali mu Mukama gamba nti yenze. Bava mu maanyi ne baggukira wa mu maanyi. Era kyovula buli lunaku olukya tukusuubira okuva mu maanyi okudda mu maanyi. Tewali lunaku lwe tukusuubira kunyumyako nga byafaayo. Oyo muwala bambi oli atudde wali bambi omwana oyo yayimba. Tyaliwa yenna nti oli bambi ayesigamye omuti. Omwana nga yayimba oyo bannange yaliwo. Kiki ekyamubaako? Bizibu. Tebinyonyolwa. Tebyogerekeka. Naye yali mu maanyi n'aggukira mu bunafu. Yali maanyi n'aggukira wa? Yali maanyi n'aggukira mu bunafu.
2: mu Yesu tewali kuva mu maanyi n'oggukira mu bunafu. Ova mu maanyi ng'odda mu maanyi, ova mu kitiibwa ng'odda mu kitiibwa. Kama nti amiina. Ova mu maanyi ng'odda wa maanyi. Kira ky'ovula obulokole ekirungi kyabwo. By the way, enjawulo wakati w'okuweereza Katonda n'okuweereza Setaani, mwana wange, si nene nnyo. Kyagala balimba enjawulo wakati w'okuweereza Katonda n'okuweereza Setaani, si nene nnyo. Eri bubeezi vice versa. It is just a vice versa situation. Tufula nenge solo abantu n'olidde nga baga nti pasito ogambye ki? Bagambye ngenda kimenyawo. Sikina kimenyawo. Enjawulo wakati w'okuweereza Katonda ne Setaani si nene nnyo. Busala okukwata ebigambo biwandike wansi, bifaanagana. Ekyenjawulo kyokka ekibiriko nti biri vice versa, biri oppositically. Nti bw'oba oweereza Setaani, ng'oweereza Setaani, otandikira mu maanyi n'omalira mu bunafu. Bw'oba oweereza Katonda, otandikira mu bunafu n'omalira mu maanyi. Kimbuliga ni si nene nnyo. Bigambo bye bikyuka bwe biti vice versa. Ekiri eno ky'ojjayo n'ozzeeno. Abantu aba Setaani batandikira mu ttutumu lya maanyi nnyo. Obulamu bwe kiba kikajjo, abaweereza Setaani bakirya bakiva wansi ne bamalira waggulu. Abaweereza Katonda bakirya bakiva waggulu ne bamalira wansi. Nkoze sense gy'oli? Am I making some sense? Nuza Katonda esitaddeeko nnyo. Tuliyo bali nkulabye ngontunulira tontegeera oge nti pasito ogambye otya? Ogendi abaweereza Katonda ne basitaani enjawulo si nene. Si nene bonna bali ku kikajjo. Naye ndya yakyo yeekyuka. Aba Katonda ne basitaani bonna bali ku kikajjo. Endya yakyo yokka yeekola enjawulo. Bano abamu bakivuunika, balabala ne bakivuunula. Nze naakirya nganga nkiva waggulu ennaku zonna mu linnya erya Yesu. Gwe ekikajjo ekive wansi nga kibowa. Kubanga maama n'ojja okitandika mu buwoomi obw'ekitalo nekimaliriza nga kiringa amazzi, ng'olinga lya ekinyirikisi, ng'ekwasinga okuwooma we wasooka. Abantu bonna abatali balokole nabo obulamu babunyumirwa. Ekyenjawulo kyokka ekiriwo, ekikajjo kyabwe baakirya bakiva wansi. Ogenda okulaba eno gy'amalira nga gani mulokole. Mulokole nsabira konzizimaina n'omugayi kiki ate wagamba onyumirwa? Ani gagamba ennyingo eziwooma nazimalako? Bali ennyingo eziwooma zonna ne bazimalawo, ne bazina disiko ne bagimalayo, n'obugere bwonna ne bufuumuuka, enfuufu bwonna ne bukwata. Inalowooza nti anyumirwa. Ogenda okuddamu omulaba ng'ekikajjo kyaggwako ennyingo eziwooma, nga yatandika okulya ewato. Yatandika okulya awa? Ewato. Ewato nga wabonyaabonya bannange nga wasookedde ewawooma. Bannange ekikajjo nga kibowa nga wakisoose wansi. Nga tokisuula okisuula munange kisuulika, nga tekyosigazizaawo kisuulika, ng'okyalina ennaku ez'okugenda. Tomanyire obulamu bwakulanga kikajjo? Okyalina ennaku ez'okubeerawo naye nga maama ennaku z'osigazaawo zennyingo eza waggulu. Kyobula bwe mbeera ggwe nga ndi wano nga sinnalokoka, olwaliro nnalirokose. Buli lw'olokoka Yesu kyakola si kirala, akuwa amagezi n'okyusa ekikajjo n'okivuunula n'okiva gye bakiva n'okirya ng'okitereeza mu linnya erya Yesu. Kama ti amiina. Hayina omukisa omuntu oyo amaanyi ge bwe gaba mu Mukama, kubanga amaanyi bwe gaba mu Mukama akuwa amagezi. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Tosobola kubeera disappointed. Nze ndabye abalokole bangi va kubaana abalokole ab'ebicupuli. Omulokole tabeera disappointed. Omulokole it is just a matter of time. Omulokole gwe mutunulire omwetegereze, atandika mpola mpola, naye osobola omwewuunya buli naku oluddako ng'omwewuunya ng'omwewuunya ng'omwewuunya. Kama nti amiina.
0: omulokole bamuita slow but sure. Wavata dao. Gosobola okupapa n'opapa byona n'opapa nga tolokokanga. Mulokole avaako mabega ati ne wavata dao.

0: mugende adofunda keri waguru na yeye eri mutaka tanka nkubulira ebizibu ebirala bijibako ngojeko kutalaga ekyanza okummuka ekituli ngojeko ekituli kinza n'obutawummuka negwamu obusiringanyi ogenda okuddayo okutunulira mazzi agabeera mu ttanka olw'obubbanga lyegamazeemu mwana nga kyekino kyekibaawo nga ogenda okulaba nga galimu obuteevuunya tanka tanka amazzi gasobola okutandika okulwaza ng'ekikulwaza kiva mu ttanka era kati abantu bangi balwadde mu mwoyo nga tanka zaabwe zezaabeerwaliza abantu abamu tanka bweba tennatalaga toyinza mulaba kompuleya gurupu tanka emala kutalaga kiri kitanka kyeyali yasima mu ttaka tosobola mulaba mukutulanjegere okujonga tanka eyingiddemu obuwuka katonda agambye abantu bange mbeewuunya bakoze ebibi bimeka bibiri ekisooka bandesenze nze bandese banfiisiza bagamba twakoowa bintu bya mukama bituntuza nnyo twakoowa ekyokubiri nebesimira ebidiba tanka abooluganda mukama ebazibwe tugenda kukola tutya katonda bwabanga yatuvunaana kino tugenda kukola tutya agambye mu yeremiya 2:13 kubanga abantu bange bakoze ebibibiri bandesenze oluzzi olw'amazzi amalamu ne beesimira ebidiba ebidiba tanka ez'omuttaka ebitayinza kubaamu mazzi translation endala egamba nti ebitayinza kuwangaaza mazzi alina omukisa omusajja oyo alina omukisa omukazi oyo amaanyi ge nga gamuli mu mukama mulokole ebintu nabwe byeyongeranga bitya obwesige buleke mu mukama ne bw'ovanga mu nnyumba ey'ettaka n'ozimba eyakalina sigalangamu amaanyi agasaba sigalangamu amaanyi agasiiba sigalangamu amaanyi agafissa wakadde n'osoma bayibuli yo firiigi ne bwejjulanga enkoko n'embizi tokkirizanga firiigi eyo kufuukira ttanka sigala ng'obwesige tebuli mu firiigi sigala ng'obwesige buli mu mukama essente ne bwezeeyongeranga ayabalanga emitwalo omusanvu n'otuka ekiseera n'obala nsanvu n'ova ku nsanvu n'obala miliyoni musanvu n'ova ku miliyoni musanvu n'obala miliyoni nsanvu n'ova ku miliyoni nsanvu n'obala miliyoni lusanvu nkwegayirira mukwano toddiranga ssente ezo n'osima mu ttanka ey'omuttaka obwesige bulekeyo mu mukama ayazireese lwaki kubanga ssente ziyiwa zefuula bubi kuyinza n'okukyanga banka mwozitereka gye balangiridde nti bagiggadde n'olyoka otegeera nti wamma ddala banka eyo yali ttanka ey'omuttaka gwe ense nunga nzibu abadde akuyita swiiti ice cream nga ge mannya ge yakuwa olunaku lukya naga nti laba embwa eno ekimenke kino toddemu kuntunulira mbwa ggwe naga buli lwenkutunulako mpulira emmere njagala kugisesema ayagamba nga nti ice cream swiiti mutima hane olunaku lukya nanga ndiraba akadogi kano n'omugane gumpita otya dogi nga ate luli wampitanga swiiti mutima naga nti amusole nali nalaba bubi nali sikwetegereza nga nti olinga ezzike waliwo omuntu omu atasobola kuvuma zzike ye katonda naye zino tanka tanka tanka tezikujjanga katonda tanka ne bw'obanga ogifunye oluzzi olw'amazzi amalamu nalwo olukuumanga n'olunyweza sikulimba tanka zaabika tanka zitalagga tanka zigendamu enkonge tanka tanka zibeeramu obuwuka tanka zigendamu jjaamu tanka omusana bwe gwakazikalira tanka tanka weetaaga luzzi teweetaaga tanka weetaaga luzzi teweetaaga tanka weetaaga luzzi watenga lwa mazi amalamu.
1: Mukama naima weyaima na atunulira abantu nabe unya nagamba abantu bange bakoze bibiri balesenzo uruzuru amazi amalamu nebesimira ebidiba ebitayinza kuba mu mazi tanka ate tanka ezomutaka pasita tanka chichichi erutegezaki ekintu kyonna ekitwala obuddo obubadde bwa Katonda nikibulyawo eyo tanka ate eyo mutaka etayinza kuwangaza mazige wetaaga okuyisa mu bulamu buno. Mulokole, ono osobola okuwangula ekikemo ekitambula olwaleero nti abatalina baami be basaba nti amala omufuna amusimamu tanka. Onookiwangula ng'omufunye omwami, onookiwangula ng'omufunye omukyala, onoowangula ekikemo ekyo ng'ofunye omukyala musajja gwe, onoowangula ekikemo ekyo ng'ofunye omwami mukazi gwe. Ekiwangu ddala tekikuwangule. Katonda naayima muggulu n'agalabalabalabalaba abantu bange bwe bakoze ebibi bibiri balesenze amazzi amalamu ne basima ebidiba tanka ez'omutaka eziyinza kuwangaza amazzi. Onoomwangula ekikemo ekigambibwa nti afuna omulimu abatakyaddayo kusaba, era bw'onoogufuna onoosigala nga Yesu ye Mukama. Onoomwangula ekikemo ekigamba nti nga n'ebizibu n'ebyetaago tokyayina, osobola okusigala ng'ojja mu nnyumba ya Mukama nga toyina nakyosaba, toyina nakyosabira, ng'ekikuleese kusula nga weebaza, abalala bonna gye basulira nga basaba, nga gw'osula weebaza bwebaza n'oga Mukama nkwebaza nga wanzija wala, najjanga mu prayer group nga nzize kuleebeeta, nga nzize kusaba buli kantu konna ne nkasaba, nkwebaza Mukama okubeera nti wabimpa taata, ekindeese ku luno sinakusaba, ekindeese taata nzize kukwebaza, nga toyina nakyosaba, ng'ekikuleese kwebaza. Naye n'owangula ekikemo eky'okusima tanka wakati mu by'obugagga by'olina. Tanka zireetedde abantu ebizibu, buli afuna tanka tuddayo mulaba, era togaananga kumugamba ng'omusanze omukoonanga kuno mugani nga tokyalabika wafuna tanka. Omuzigirira gye kiri Yeremia 2:13 mugabo oluganda nga tokyajja wafuna kitanka ekyomutaka. Naye tanka bwe gwaka ekala wangi n'olyoka okomawo ng'osonooka olinga Nawomi, oddanga Nawomi. Yada ne bamugambye waayi tobanga gwe Nawomi, naga ndi mumpite maala tanka yankalako. Mumbite mala tanka yakala nava wano ne tanka era yagamba mbu nava wano nga nzijudde naye ma ekyanduka ko sikitegera mumpite mala. Mulokole, mulokole, deke ebintu bikyuke negwe tokyuka wangi, deke engoye zikyuke negwe tokyuka, deke enviiri zikyuke ku mutwe ayayina kaweke bakulabe ng'okoze kano kasina makosa naye ng'osigadde yegwe nga Yesu ye Mukama. Wangi, deke embeera y'entambula ekyuke, ayatambuliranga ku boda boda opakinge wali hama nge eryawo tokolanga tanka muhama yo mupuladoyo munyumba yo tuka kulevo ugambira daringi omwami wo mchala wo omugambe munange lwolwe mande ojja kulumpa ojja kulunsonyiwa gwe nkuwadde lwokubiri n'olwokusatu n'olwokuna. Oyinza n'okimubuuza nga tannakutwala n'omuga ne munnange nze gwe weeteekako nga ndi musabi ononsobola? Kati waliwo abantu nulidde baga musumba tomanyi obuuza naye musumba osaagira ku nsonga ekyo bakibuuza
0: Echo wechikulema okubuuza. Noli replacing akatonda ngo muli replacing n'ebintu ebirala. Wangi nofuna okakatonda akatono. Kakatonda ako obuzibu bokabwe nkamanyiko. Katonda lwatu ko kasamba kasamba bubi. Tikulimba. Nze ndabyeka abantu mukama bawadde ekisa. Wangi ndabyeka abantu mukama bawadde ekisa nachi bakolera. Olinga ita ina ya debude wujia mkusabanga kuno mkama na asho mkori ya na mga mbaka tuwate gede alojia kusuli na anga dala mchaji mba muli ya unga ya bude nga gani msumba msuleko wana muna anzikiriza munga ndio ya gara kasonda chindikali yake mmanga ni muka musigamu namba tuka kusize ndabie kaba ndo wababuli denjiri buliru naku ngenjiri yali ya pali moku buli ya ntefaina bude ayo na ya kendo ukuda sifo ulufanyo mali miezi mukaga ngo bujuli zivuwa wate buogere keka na agamba kamba buri de mburi de njiri ya ruzira wano mburi de njiri ya ruzira wano vana nungandi ukakasa na ganti ya imu kama katunda bade bampita na pasta ya ruzira wano badenga bampita pasta naga ilaba nanga buruganda na chizude nga mukama yantu ala yoro achigende lelua nojiro mubuza ndi wachizude die cho echa akule moku zula nga mchari noli mugenda nga yoburi lwa mukaga noli nda katonda kutuwala yoro permanentile wabula chechi tufu waliye bifebi munga katonda bwaba yagala ogende ngayo lwa mukaga olunaku lumu wiki ne wakulema mwanange mukama akola wakakolio na akutwala yo permanent chikulimba ndabye ka abantu lina gandi musumba chenkoze mulago chenkoze mulago wemvirideyo deyo nunga ne mazeyo banga chinaga ndiye miezi enaje maze mulago tewali mulwadde abadde mu wodi yaffe atawulidde enjiri mbade nsinzira wali ku kitanda ne magandi alokolera awonya alokolera awonya ngokugulukuliwe kuti naye ngeramba gamba Yesu abaagala tumuganga okozo omulimo eramu kama yantu ali mulago wano lwakigendererwa numugamba yakutwala lwakigendererwa ndoza yamala kulaba nga waganira ddala okugendayo wagano okulinyayo yade kulomukaga akawungezi yade kusanda akawungezi wagano gendo okujulira erinnya lye n'okubanye gabe mulago nti Yesu abagala ko mukama nti wategedde kanku promoting nku stationing wali wenyine sikazo obudde bwa mukama kola byokolanga ne Katonda oyina obudde bwe mukama ne imufisi za akadde ya kuwadda amanyi ya kuwadda obulamu ya kuwadda sende ya kuwadda nyumba buli kintu ya kikuwadde byonna bw'omala bifuna biteeke wansi Katonda asigale nga yali waggulu byonna bw'omala bifuna biteeke wa wansi birabire ludda wa wansi tobyenkanyankanya na Yesu tobyenkanyankanya na mukama sigala ng'oli hambo mukama bwakuwa okuzimba ennyumba zimba n'ogusenge nga gugazi sitting room nga ngazi oba kisoboka oyite banneiba obagende abaye banneiba mujje tusabire nga wano musabire mu gu sitting room ogwo kale oba buli lunaku kale oba ennaku bbiri mu wiiki Katonda omulage nti alina waakufuniramu wangi bwakuwa ku kimotoka imiriza otwaleka abantu osinzire mu kimotoka muli gwa yabera nga ku boda boda osinzire mu kimotoka wagambe nti Yesu alokola era awonya bw'okoowa bw'obulira n'okoowa ng'oyiwa mu teepu ng'otumbula ani anagandi kendeeza gwe waleetedde obwereere era bwaleeta olugezigezi ndi mulokole kendeeza kumugani ha akakendeeza kaafa gireke tumbuke naye kikulu emmoroka eno enjiri eyo gy'owulira yagimpa kati gwe bwoba ogikooyo ombulira we nkugiramu naye gireke egende mu maaso. bubole iga masaka kuyimilia na tete wawela wagalo batu walako nebo sega wali kulaundinga wakaweta wote wanji ngo siba orijira batu ngo imiliza mugenda ndiye uyi ingire uyinga nukusara ugana send babu za send zinaba mmeka kweti ingira mu ingire tu wali tabu ingire mu ingire tunaraba uruba okukalira ngo tumbula ngo basimbe injili yaliye siwanga ka mulali abalokole mujje wologezi gezi mulime kopa kopa mpisa za mawanga timukopa mpisa ze misiri mureke yange tayingirwa mbantu bisoto bakikuru kikuru bajja ne bisoto nawe wenyini wali kisoto katonda nakuyamba buyamba gwe wenyini wali kisoto kyenyini ekigwe gwe jukira je wasulanga jukira bo wafanana nanga nawe wali kisoto chukka ukoze olugezigezi Yesu ayagala kwegulumiza mu motoka yo abantu bawulirire mu enjiri kakati olaba bisoto huyo musajja baamukumerera ku lw'enjiri ye baamukuba emiggo ku lw'enjiri ye gwe bisoto byotidde tanka bakita batya tanka pande senze oluzzi olw'amazzi amalamu ne beesimira ebidiba tanka ez'omu ttaka ate ezitasobola kuwangaaza mazzi sigala ng'olyambo ebintu nga bikyuka gwe tokyuka enjogera tekyuka olugezigezi olugezigezi abantu abamu tebasobola standing a change nga zijja mu bulamu bwabwe change buli lwejja naye nakyuka change buli lwejja nukinoka nga naye agenderako kubanga mukama akyusa status nga naye nagenderako mukama nakyusa engoye ogenda omulanga naye agenderako mukama nakyusa engatoke iye abaye onookoma wa tika ebintu byeba bikyuka gwe sigala nga yegwe gwe sigala nga yegwe ngambira neiba ndi gwe sigala nga yegwe bobo oyagala Katonda akwongera ebintu ebirala gwe sigala nga yegwe mwate mumulaba nga mumulira atambula nammwe yenna nga ali nnomo kubanga mukama akoze yaawo ogenda okuja mumulaba nga akakono nga kali wano weekali akakono k'omwana watto kaabadde ki abamba najira kumenyeka nsingo zabwere kubanga yakoze kasina makosa ensinga egenda okumenyeka ogenda omulaba buli dakiika kama ibazi wa uruga mwema kama uri yesu akoze mwema mwema mwema kama uri yesu mwema uja kumenye kake nsingo ya bwerele gende hegu wali uruwalile bwerele urumberu nsingo kama neibandu uja kumenye kake nsingo ya bwerele kende za kumalala be yourself sikanga yegwe sigalanga yegwe sigalanga surira sigalanga pasita teyakitumala ako pasita yagenda mu America n'amala emyaka esatu ninga ne Kampala yagiranga najja ninga asinga kubeera eri olunaku lumu n'agenda ewaabwe mu kyalo nga bafiiriddwa yajja mu Kampala ng'ewaabwe bafiiriddwa ku kyalo ewannyina gye yakulira abantu bonna nga bamulabanga ng'ali mu kapala akabi n'atuuka ewannyina I'm sorry I've been out of the country for quite long, so I'm sorry I may not speak Luganda. You know my Luganda is now a little bit disturbed. Nagambo muvunu zivunu levyo, please interpret. Omuvunu zinadani okuvunula. You know God is so good. Omanyimu kama murungi. I'm sorry for not coming along this time for quite long. Agambye ni musonyi okubeera ndi abadde aludde okujja. Banange. Zewe nali nefe jitibwa. Kuchalewa mjozaliwa notwala yomufunuzi. Kuchalewa nyokoje wakulira. Tosha asobola Luganda. Waluera bide. Emi hake esatu. Waluera bidotia. Abecha runga bali webati. Bali wali mobitoke watu nulire chinene cha wanga waga wana. Oye mwana wadinga wanulichoka tiyera bito Luganda. Oluzungu wabigwela luliru walira mnyindo. Umuvunuzi. E wanyoko. Mulije wanyoko. Echo chika. Kambo ya kulina. Ebintu nga bichuka. Gwe sigala nga yegwe. Amina. Gwe sigala nga yegwe.
2: Ubuwe waduba kawa njidi. Umulabe disi Dr. David Chiganda. Wakushente Focus Center Mengo. Uwe waru kuodiliza. Umulabe disi Dr. David Chiganda. Mwereze cho kusabidacho. Umubuli lechicho ize. Umusindi kile nobu judizi. Sindika voice note. Nika video kwa WhatsApp ye. Kuzio msambu zio mkaga. Renda satu. Renda satu. Umulabe disi Dr. David Chiganda. Akuluwa wazo kwa gilo baka kawa njidi. Ukusiga nange chage na masu. Yiba zabantu beho ima. Kakomelo. Chenjojo. Chukube. Chankwanzi. Kagade. Nibitunu ibirale bidinanyi. Kama kuwa mkisa. Evi nungi, bigwa vyocha. Uwe ya wadi Bishop David Chiganda. Uwa Christianity Focus Center. Mengo Chusenyi, Kampala. Muprogram, Amange Kanisa. Katiche Chisera. Osemu Nkola, Vyo Ize. Oh, oh, oh. For that little boy living with me.

0: Negula za jitu uzibali ilamu. Ekuwa Morocco, negula satu na hibiri.
1: Morocco.
2: Ego, niza satu na hibiri.
0: Negula habiri na asatu na hibiri.
3: Zirigula habiri na muenda.
0: Ezejo kubigi bataka zivaziri.
3: Bataka zivaziri?
1: Jema chaige isatu.
0: Ati isatu nuyongira habiri na muenda, tiniza satu. Satu na hibiri.
2: Asatu na hibiri.
1: Abani na mkaga wakongira isatu. Zikuwa habiri na muenda.
0: Abaige ingira ina habiri na muenda. Bataka zaini.
1: Daktari
2: akwenda huko na kuwa hiyo
1: daktari
2: bamutusomese daktari wa teacher.
1: Okay, aka sasa ngi daktari hano daktari. But so far so good na basenja betu batu kuwetu hapa 40 bit live. Gena maisha siroko ni osima vieta live in play casino. Mbulikimu kiona kila available aside zoku. Mbukane gena maisha kuwa ni mchapa. Gena maisha siroko ni uranti. Watemi sinza kitu kuwete mpira. Alinda mu msaji wange Vincent. Sebele kuwa ntu uranti. Nsonga za rubatanzili mruzuri. Aside zoku. Iwa nyakule Spice FM the biggest radio station. Daktari.
3: Kitu chagi.
0: Zilizinga.
3: Habili na muenda.
1: Habili na muenda. Baba ina habili na mkaka wate wa jizuri
2: sato.
1: Aha. Tugenze. Kikakuze namba zinga. Moga ni namba ina. Vicent. Moga na malizegi. Vicent namba ina.
4: Sanju na Musanju.
1: Sanju na Musanju. Sanju na Musanju. Kereni hana kwa guze Sanju na Musanju. Sanju na Musanju.
3: Okay, chikaguza namba Nsanju na Msanju kigamba kiti. Mbappe has 18, actually, Mbappe has 19 plus the one of yesterday, World Cup goals. But from how many games? Mbappe aina goals kumi na muendeza World Cup, wait kuruga mipire inga.
1: Okay, inge.
2: Okay, inge. Okay, inge. Okay, inge. Okay, inge. Okay, inge. Okay, inge.